0: woni dan jotiye mo ngeo ko kar ken daw he go jim ke nama ti bo director kan tem ma ke do ma hechu so na nyena ti kre
1: kar emito ti ko mito lan ye ti sa re ta ta me o ti me ne ti ti
2: sa re ki to nga
1: national certificate
2: okay no certificate e chul
1: gratia e kul no
0: mo ha bino
2: aya
0: da ko ya ko kala ivan me chege eh winye pen director ti
2: I'm taking
3: it.
2: What may you
3: welding, painting, and the
0: technique.